Mit navn er Nati, og stationen er også sammen klar med Raffon 360 Radio. Your precise local global connection. One mic, bare at gå dem. Bare at gå dem. Nogle system, ja. Gammel at sige, at man er en data. Gammel at sige, at man er en data. Det var noget, at du har ikke, at du har mic control. Kana gare di si di condenser mic ke tsela gore di automatic ga ga ga o feel yone ya go sense be le gore e fokotsa volume kana di studio tsa malatsia dialo di dirisa high tech microphones ga wa tumela mo ho yona e fokotsa volume ga le khakala le yone e isa volume go godimo gore e kgona go go ya no they're very sensitive the corner of sensor that's why honale so much evenness on broadcasting ya no rona tsantse bela gore wa phone go studio e o khakala le mic e wa timete tata le mic a bona re why ke kan tlae mo retsi tsantsa re rekele studio se sentsha ya ke kale bakale tla gore ha re dilare ntere dira yana ya tlo bona gore no ma itse batho ba ka ga ba professional bo batho ba bona ba ga ba professional mretsi wa station sa mantsa mara from 360 radio homa nate a ona matsapape ana gore a utisa botloko momo so re tsama ke tsama lo ena re tsama moho ona sepe se le gore se ka fetse le gore sare sa siri si tira gore gonne matsapanyana a ona matsapa pe a lengora o tlisa botlhoko gona matsapa pe a lengore a o tlisa botlhoko mo retsi station sa mantla sa mara 360 ya no ke a bona gore ke se ba di tsama ke re no mo no itse ma e ka re ga ka ga ke so di medisi mo retsi wa me ka re ga ke so di medisi mo retsi wa go dira gala ya ke se ba sente ke re no itse ke are ke ka bona ka fela ke di medisi mo retsi wa station sa mantla sa mara 360 radio in just less than 30 seconds tla be ke go dumedisa ya 5 4 3 2 1 sheba gore ke go dumedisa tsena tla bona ke fetsa go etsenya yana ya ka ke bua le wena yana mara itse wa station sa mantla sa Calvas station ga se Calvas station ke bra from 360 rate ska tsame go are one mic mo sitting with the kang tseleng gore ke tsa mo ga fan of farm rate ke a bona gona le monna yo le gore o kidnapiwa go Carltonville supermarket parking lot na gana o kidnapiwa go parking lot ya go parking lot go na le di kidnappers ya parking lot go na le di le batho ba ile gore ba kidnappa Mauritius station sa mantla sa mara 360 a bona kanye gore ke se se ya yo wena o re go parking gore no go na le batho ba ditseng mo koloing mo pela gago ga o fitla fela o re tsena mo koloing and a itse go monate ka ntla gore ga motho a le mo gara koloi mo pela ya gago go simple yano nna ke a go kopa ga e le gore o ya ko koloing wa bona go na le motho go na le koloi e leng gore e suspicious go na le batho ba e leng gore ba mo koloing ba dutse fela mo koloing sky vita security ba bolela gore no ba tla go tsena mo koloing go na le batho ba borre fela ba ka ditlhogo tse kgolo ka ditlhogo tse tonna ya ka melomo e mekimi ba dutse fela mo koloing ga ke itse re ba duletseng ke a tshameka o seka ba bua gampe ya yano ga o kry-a batho mo koloing o seka ya ko koloing nnaka ya seano so se se diragetse ko star ko star super spa kgotsa ke spa super star ya fela ke ke super spa star diragetse ko teng retsiwa station sa mantlha sa mara 360 radio ya yeah. Yeah, no ka mokgone gore
go boniwa ka teng go na le monna wa dingwaga tse 27 o na pakile ko Star Hyper Super Spa wa bona ko Osmium Street na pakile ka teng nako e ne le motshegarenyana yanong motshegarenyana yana ka bo ura pele ga ura bobedi motlhomong metsetswe lesome pele ga ura bobedi so se se diragala ka dipalane ka malatsi a matlhano a fetileng ya ga banna ba bararo dirotwe fela tsa batho ba bararo fela ba leng gore ga ba itsiwe ba leng gore ba mo tlolela mo godimo ga gagwe ba mo repetlo ya bana ba tsamaya ka Isuzu e tshweu ya ba tsamaya ka Isuzu e tshweu ba mo tlolela moreetsi ba mo repetlo takwano wena yanong wa bona gore seo se se tshosa yang o tlo fetsela gore ga o sa tlhola o batla go ya mabenkeleng o tlo fetsela gore ga o sa tlhola o batla go ya ko spa kgotsa e seng ko spa fela motho mongwe ko dishopong tseding le tseding mo go rekwang grocery teng ga ba kgona go dira so se in an enclosed area mo e leng gore ma security a teng wena o nagana gore o safe ya no ke mathata no shebane le mathata Merafong City ya be e le gore ba tsa sethunya ba ba gapeletsa mothako gore a tswe mo koloing ya bone o kare a tsene mo ya bone ya fela ba mo gapeletsa ba re tswa kara tswa mo koloing e wena ya ba re tswa mo koloing e wena yaano batho ba o kare ba ka mokgwa e leng gore go diragala ka teng ba mo latofaletsa gore no re batla bose ya gago ya wena o rekisa diritibatsi re batla bose ya gago yaanong ga monna o a araba a re no nna ga ke kopane le dilo tseo ga ke kopane le dilo tse senyang matshelo a batho be le gore ba mmofa matsogo e wena ba mmofa matsogo ka cable tie o itse mo ga motho a tla tlo reka cable tie motse gore o tlo dirang sentle-sentle ka cable tie bona motho a re kante ke dilo tse e leng gore ba di dira ka di-cable tie tse ebele ba mo gapeletsa gore a tsena mo koloing ya bona ga ba ntse ba kgweetsa ba tshaba yalo be le gore monna o be le gore wa mootla a ntse a mmotsa potso eo mootla a ntse a mo botsa potso eo be le gore ba fetsa ga ba fetsa ba ba paka ka morago ga police station ba ba batla tšhelete ba batla tšhelete mo go yena a ba bua gore no ke na le tšhelete fela ko ntlong be e le gore banna ba mo bofolola ba ba mo fa dinotlolo tsa koloi ya gagwe be e le gore ba tsamaya mo radio station sa mantlha sa Merafong 360 radio kore ba ne ba bona fela gore no mo ga re ka ya ko ntlong le dimane kore yano se seng gakgamatsang thata ke gore ba pakile ko moraga police station bang pakile ko moraga police station yanong ga ke itse gore mothako ga ba fetsa mo fa dikia tsa gage o ile a tsamaya kwa dulang teng kgotsa ba ka ntlha ya gore nna se tsa le gaufi le police station nagana batho ba go tshwara ba paka mo moraga police station sebete seo bana le liver sebete ya yano di detectives tsa mo toropong ya rona e ba e leng gore ba batlana ba batlisisa kgetsi ba ya ba ka re go butse kgetsi yano ba batlisisa moreetsi kgang ya kidnapping le assaulting ba batla go itse gore koloi e leng gore
ke a banna ba sente sente ke a mang ya bar no no bare o kare koloi e sente sente e le hore monna na kidnapilwe ka yona e kare ke a ko ekurleni Metropolitan Council yo a ga itab koloi ya council koloi ya ya maspala ke one kidnapambatu gompieno koloi ya maspala ke tsone tse kidnapambatu ontso bona di koloi tsa maspala di le skara se yana kanti ke tsone tse kidnapambatu yo di koloi tsa maspala ah go thata moretsi wa station sa mantlaza bona ntso sheba bari ha hona dikoloi kanti kitele di kidnapa batho dikoloi tsa maspala di kidnapa batho moretsi wa station sa mantlaza me rafon 360 radio ah yo yo ya tsaba kanye tsaba mo homase moretsi wa station sa mantlaza me rafon 360 radio yo koloi tsa maspala di a kidnapa batho ho siame ya tseringwe moretsi wa station sa merafo 360 radio re ke bona re tla e tla fela fa no fa tortsa ke la pina harabowa re tla be re setse re feleletsa re go re sheba tsering tsa dikgang tsa tsamanageng e ya rona e re bona gore go diragalang kgotsa re tshwaretseng mo go tsona ya yano tse ke go betsa fela ka mmino o monate ya ke go tupa ka mmino o monate moreetsi ebile ke solo fela gore no re tšhitse kao fela kere tšhitse kao fela ga gona matsapa ape a leng gore a utlwisa botlhoko 2.1 ke pina e le gore e petswa ke Stimela featuring Tate Star le Ntabi Sing itumelele moretsi wa station sa mantla sa Merapo 360 Radio.

ka mokgwa e leng gore re dipetsa ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa Verafong 360 radio ya ka nne ke go tshepisitse gore no ga re boa re tla be re sheba tse ding tsa mo nageng e ya rona re bona gore sentle-sentle naga ya rona go diragalang ka wena ya yanong go na le dilo tse dintsi tse e leng gore ga di re utlwise monate ya yanong akere wa itire go ntse go na le megwanto e leng gore ya diragala radio station sa mantla sa Merafong 360 radio nage ka bophara megwanto e ntse e diragala yanong re tlo sheba re bona gore re kgona go bona gore a na go na le sengwe se e leng gore se botlhokwa se tshwanetse e le gore re a se itse yanong gompieno ke go na le batho ba bantsi ba botsa gore a grant e tla patalwa ka election day. Election day a kere ke la bone ya yano o ka re the payment schedule is under review ka ntlha ya gore di-date tse o ka re di a tlatshanyana yanong ba re no re batla batho ba voute yanong kgang e a re kenyetse di-specs ya go na mototlo yang ko grante tshwanetse go voutiwe ga e le gore go na le so se tshwanetse ba le gore sa diragala ke a solo fela gore ga ba batla batho ba tsamaye ba itumetse motlhomong ba e dire ka lla bobedi kgotsa ka lla I mean ba e dira ka di-2 kgotsa ka di-3 e tla bele sa ntlha e dirwa ka nako yalo fela ga ba batla batho ba itumele ba dire yalo moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio yalo mo go tse dingwe ke a bona gore kosatu ba gopola batho ba itse